0: nti buroni no wɔhwehwɛ yɛ a wɔahu bikɔ wɔ mu ka sɛ wɔfe ɔfe nso wɔ forest no mu no hyɛ ɛna ɔde bɛpie bare nti ɔde bɛpie bare no ɛna asogyafoɔ yɛtete hɔnom ɛna santeni baako no command no nothing ɛna ɔtutuo ne ɛsɛ yɛtu ato bare ɛno ne starte wɔ no nti nana yɛ asanto a ɛhi nsɛm a buroni no bɛka yɛ sɛ ɔpɛ sikagya na not only sɛ ɔpɛ sikagya no ɔbɛtena so na hu sɛ ɛnyina si buroni no ɔno nka ɔpɛ sikagya no na nka ɔde akɔ England ɛsi there is something called the stone of scone scotlandfoɔ ɔ mu ne nnim amammerɛ ɛnyina si buroni no ɔmu ne hu tom Scotland yabrofu omu wo belief bi se yesu yedinu ko se ade Joseph of Arimathea ni bumu ma mi ko se dine ni mu no ko se mu the body ni ko se mu no e bo a oda so no obi ko fai ene ni na mu an e ba France e ba Palestine Jerusalem ene e ba France ena nkrufu bi kofa ba Ireland ena Scottish ifu nso so kofa ye eno ne friend stone of school nti wo mu kofa ye no ena English ifu nso so ene Scotland ifu bo mu no wo mu be fa bo no nti na no wo mu di original si na kunya o trans wo ne bo no sha sie na 1953 a wo mu di she kun Elizabeth ya sie no na Scottish nationalist students ebe wia wo mu ye kamakazi ei eno mbe wia e call Scotland back to Scotland 90 si mo ana enyi si ne Scotland photo eh say okay ya ti ase ye mu dia se ni se ni se na mu fa ye bi si he ne dia dia dia ba nti ye si prestas ni mo and the armed guard eno mbe free Scotland by ebe share akunya na si ye be ma wo mu sunsu nti no mu pe ye ye dia ni sunsu no
1: ɛnna wɔn mu de akɔ sanitiɛ ɛnna nana yɛ asan gilasi de. Prof gyina so ma mi na mi nfa wo
2: yi ɔpɛ nsɔ. Yasɔ santi man.
1: Yini bɛbi akasa firi.
2: Ɔjɔ mi yɛ jɛ mi kɛtɛ tɔjɔ abɔnta.
1: Ɛn ti o.
2: Ayi esemu o ibie mu aa yɛn na fi tɛ ɛhu sɛ ɛbi asante no sɛ osufo eni hɔ a panfɔhene ɛna wɔn na mi tɛ ɛhu sɛ sɔmu bɛtɛ biara nso a. Otu fo abeta sa sa sa be hin wa ba. Ona be se ko se chemu ka mi wa de de kontra. Ya na otu fo sa ti ya sa sa be hin wa ba. Ona ka be chemu na mum. O ta ti ya na ma po hin wa ba na mum ka be hin wa ba. Ona be se ko se chemu ka ma mi cha che. Ke da si.
1: Prof.
0: Okay, men go so.
1: Osuma ye.
0: Okay. Dedika no ya be hin ne oru ni ebusu apeni. Ayoko fo no. Kusi ya peni. Nti uwe fie. Se bibia. Aye kama. Asana ya tutupu. Se bibia. Jasifu. Dwa ba. Ena. Asi enono. Dintie jabi hine. Oba echirino. Enu tufu oba. Oini ba chepe hine. Onu kwa. Onu nebe echiri kwa. Ono so eshe echiri ono na boti ya wopo ono anu mebida ibida o symbol eshe tu echiri afa ono ni oba late ena sena nanu musori soa ono ena chempimfie fu ono achere made omu sune ono ana usaha tuna ho efe bibia sebi u ibia ne bibia tu echiri anse su ubinu nwa sisa ho klini u bibia nana mampo hene sabre noa ye chichiri ya santi no ne fere no osae dubu ahini ene ntu na ono no osae tukachere no se miso ni ti na onso so waso ni nya cheche miso ni ti no waso ni na wani no oso ni ti osanti man no ya chichiri no enti mampono eye asanti nifa hene nene ni ya nkrofo e wi si ahene ba debi otu fo sante ni se bi ona da ro moti ase a ni mi si ahene even do dino dan so ba is bo ni be ka se ad hoc application no ya ad hoc che se ye nye debi ani e boso ni pa no me ti ase e de na mi ma ye nyanka so